yaciyongera ababwira ati ngo jewe ngo nkiri mwisi ngo ndi umuco w'isi. Ehe, Yesu rero ngo yari yaje ari umuco w'isi. Ngo ahejeje ngo kuvuga ibyo ngo acacira ngo amate hasi avurungisha amate utwondo ngo araheza ngo amusiga utwo twondo ku maso. Yesu Kristo aje kubabwira ko ari umuco w'isi ngo acira hasi amate ngo avurunga utwondo, mwumve itwondo, ivyondo ku bantu bamenyereye ivyondo murabizi ko nubiba bimeze hasi ko bamenyereye no gufyatura amatafari. Rero Yesu yavurunze utwondo aratuvurunga tuba utwondo hama ngo aca atumusiga ku maso. Mbega byaciye bikurikirana ha gute? Turimo tuganira hamwe ku muntu yashoboye kuvuka ari impumyi.